0: Ade Bayu, Aredi, Kalinen, Tia Ahoy, Tia A.O. Yan Toilor, Kang Adeng, Tia Imron. Ito mina kang anay niya.
1: Okay.
0: Disantisan na makanggo, ano ni Jumara Rancho eh. Kadayan na.
1: Siap.
0: Diantos kawin na niya, Neng?
1: Boleh.
0: Muno, sumikong.